Yang zhuba nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo di ni na yi ba de ge ya ge dong yi lu ji, nga ren qiong du xi ba dan yi ba san ji ci ren ge dong yi lu ji, pa yo jian ca xi ba di ni zhi. Zhuba zo lu ji di ni la ga bo xiong na, nga zu lin ci jia ka ba an zhang, zhou ji jie ge nga nga du jian ni zhe ge xie qiu le zhi. Ya zhuba nan ba, ta xiang lan nan jun xin sen ba bu zhe ge xi bi lu ji de long chun ka ba song yang xi bi, nga zu lin ci zha zhe xi yo bi, zhuba zo ga bo zhuba yong wi zhe wa yo. Tata rinke senpa piuze go sibi linci nongla senpa bo pepe tang, zhoma lamo, jiangco, cangwa di qin, nongzhong, tarong lo zang to zhahi jabu so jire go sibi luji zhazhe si yo bi, qen namba nga zi linci na xiober gas xe jiyin. Zhoba namba tang ngon la qiangto zhong qia lo zhong zhong, qiuzhu gong ni yin bi senzhu pepe ye, kange longching tang senzhu tangji la pewe, yi ba sanzhu cirin ke tong yi luji, cunpun no ba zangbo si ba de nyan de jinyin go.

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua sabashi jinsi.

Chobananba, kola nga zinyan tanyin bi leji di, Senbabu, Lozanka, Ronyan ji shinkan lin cijia zinju tanji la palari. Daman tu ni lasa liu zonzai to yo bi Senbabu zasi jabu ya, kongta nyan to yo bi, Roma cirin zu bi liru tanji la palari leji, roba si ba di, nyan da jinyin go.

Chopa namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Po jiong long chin nin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xie ba de zhi, ana lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Men tuin ni sen ba bi re go xie bi lu ji tong ji yin. La sa ba go do yo bi, zho po do jia jia, nga zi lin cin la ka bar jian ni, song yin na kong ga li ru, din zi chen lin jia chan sin zi go yin bi, qin nga lu ji. Zewandama shibadi porni, jashi dili shijinisi. Yada nga zinyan do luji di chechi drobo, dinzi chilin la porni, jashi dili shogo.

Chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Tene, ta tene tsa lang anzo, xia chi chintu se dila, tene, tichi yor, nyungta lang manar ka, tene, gaya da jagu uche zagi ji siyak, tichi yor bari. Ta shetan ka lang anzo, ani, sanji pa kan draba mambu ji ga nona, ani, xe dra ga ta, tenji jutsu tezo yang u di zir, gaya da jagu uche zagi ji si banda, tene, nyanda lang anzo, yagu yori. Yagu yori te, yani, do ga tuen te lang ya, zawi chani, kutsi ka yana, danga lang ju paas ni. Kutsi ya na danga ku tuen tuen maa nyukpa ase ni kaya da jaku chitsi ki yagu yore. Yede yuwen cha shetan ka chani hii yabayi na kaya da jaku chitsi ki hii banda na yin saba sheta ji kasu. Ani ki wii ii hii bii ki di nonga ji dang zawa nyi nin riyaa yoba ji tonga maa isu. Da chari zana ki wii ki nonga ji di maa isu. Da jinsen chari isu di lo. Danga ya na kutsi la nyukpi kaya da jaku chitsi ki jinda zo de kang tu yagu yore zana shetan ka la shatsi kaan hii ki jisi yagu yore. Shawa kanji, shepard nebi ki shatsi ki jizu yagu yor. Shatsi ki jizu yarni, ani chere se dilo, shepard ma ki tengu wa jile, shawa di shepard la, ani kuwi tengu tengu yor. Kuma ki tengu yor. Shataka ngansu, ani kutsik se yachi yorwa, kutsik no lika ji shuu se ni, baya da shanaro shuu se ki shuu se yandeta tenji pare. Ta pe na, mepa ji se lenda, zunpa ji se. Nrodrap ji, bāyue par ji se ne. Tani kiwa tsaten xa rūk, temi xa rūk nono nrodrap ji, bāyue par ji se ne, kore ki pe jindu yandu wa. Ani chela ki ji se lenda. Jutra par ji se lenda. Zuntun war ji, ne tra par ji, dra tra par ji se lenda. Ta nende ki chela jina, mbepa, zunpa, tani bāyue nrodrap ki, jungtra pa, zuntun wa, ne tra pa, la sa ma nende ki ta xa wa ki ji la, ani jita de yagu yor. Yerni, ani lika tila ta mbeku se ne, Ani damba ta yana kuhi ki ten, te tengi yor. Ten tila, tan digi jile shetanga nganzo ti jile yana, ani te yorwa, kutsi ki tsirula nganzo hik yorwa, jihik yorwa. Ten tila, kaya da jaku ku chesi ki jise yana, digi jinju sayin tila, digi jise la, sanda miza hima tu hinshik yorwa yana tozo, hik di jane, meba jihik, zunba jihik, roda jihik, bayo par jihik, dra tra par jihik, ne tra par jihik sani, shikda ta yana yana digi yor. Ten tila, kondi hiba nangin, jinde chiri se tila, ani shatsi kanji ki jise yani, ani, paru pala chere zina, shawa tela ane kuwi tende tengu yore isi, tende la, nda kutsi ka yana danga lan yu kore isi. Zhede yuwe zan nda, nganzo giji jiwi ki sheda ka chek tiga nonje, gaya da chagu jizu jidang, naga mandu usi. Genze chere zina, zayi chani nganzo sheda na nada adenga chek te, ane, chek yawanji na rawanji nisi shiba ka nani, de chek yawanji chadi yore. Ko jini par to jinju la tini jagi bi ka chek yawanji chadi yore. Yina yang, gaya da chagu jizu ji, kutsi lan jubi ka ji gaya da chagu jizu ji nda, Ani jinju la tini yagi bigi che yewanji ji zawanji na mare, nda rawanji chadi yor. Ngo nda chere zedele, jinju ndereji kasi la ko ndereji yagi gada, ndereji kasi la ndereji yagi mese ya, ndereji ko la todan shio se to mebar. Nda chere zedele, zawi chani rawanji ki che nabaji chadi yor is. Tende yinba ya zan, ndetan chere zena, ani sheja ji che nga ga nonga gaya da jagu jisi ji se ya. Tengi nda, ani ndaga mandu us, tengi nda sheja ki che gaya da jagu jisi ji de kuchi da danga lan yuri se ya ni, te yagi apa ya na, ta tozi je ni, Mansambagi, wata tenriji tongu yos, tenriji tongu yos, wata tenriji indilta gaya da jagu kuchesi jinda, shetanga lata, shetaga chekuno gaya da jagu kuchesi jita maris. Wenja shetanga gaya da jagu kuchesi jita te, ani ngansu kutsila danganan juba, to yoris, wata to ngansu kondra beji yaba, wata tesoji koni, ani sangi chitong tana, ani yabu yosari. Ta to cherise dila ngansu kuta shetaga, ani tenji yosuji koni, Ani dendrei ke ta rama kahi ji xe ni, ani ma ta dee ji xe jaba dendrei ji ni. Tani ta nju tala ta xe jade chere isi di, dendrei da ta ta xe jade ni ji dai jo su ta ten ji jo su ji ta cheba ku te su suma te kondar ki isi cayo si. Tani ta tanju lu chere zina dendrei da ta tani xe jade ni ji cheba nrabo te, ta nga zo pe ji ke toni zi ji dung to gu gung du. Ta dee ji go la dozi ji xe na. Ta nāyī sāpā shēdā nō kī lā sāpā kā chēngā bō tā kāngjā wā lā tēnī nāyī sāpā shēdā tā kī lā sāpā kā chēngā bō kāngjā wā lā tēnī anī yā kī tēnī kī tā shā kāngjī shēpā bō tēnbā tēnī jī lā shēdā rī tēnī tachā kā chāni kī yā bāyā nō kō shēpā bō tā shēdā tā anī shā wā tī gī gu yor ta nē tā sē tī lā rā kāng lā yā sā kā yō tē anī shā wā kāng tī shēpā bō tā tēng kī yō mā rī wā nā kī lā sāpā kāng yā sā kā yō tē kā chī rā dābō tā dzī yā nā tēng tā tēng bā yā nā tā yā nā chī lā sāpā tēnī jī tā nē wā tēng bā tēnī jī gī gu yor Tien tila nre gyo tang, nre dhaga che tang, nre chi tse nda, nre dhaga tang ngi par tsongi bhega tchaya, rabo ji cha de pari. Ta te nganzo peche chi ka tohne sakhin rabo chi yagpa yina, pe na ta ge xia zaas, ta ge xia zaas. Ta nre chi kapsa la, ta tang xia zaa hiba par la,
아니 데이터 같이 갖고 거제요. 딱 이 인주 가리 이 강아 거제네 거제. 데라 때니 아니 샤 장케 양 야나 샤 자바포테 아니 따임 바데 땡겨요 말이. 딱 그 샤자기. 데인들 샤 장케 이제 자바포당 상케 때 따리 로스가 아니 옌바가다 생지지 바데 휴된 거. 원은 니까지 다 따데 강아리 있어 봐이나. 오 자지 그 샤데 오 진생 따교 샤인 바땡겨. 데인들 따당 샤니 바들라. 아니 내가 그치디 야바마도 시작 좀 야바데. 오 사지 샤데 따교 샤인 바.

0: kala rizab suju mele kuhi daru kada nam keto yajok mele kuhi ri tongjong tala tika madu lema ro le tele keta da le seju mele de re re tudu re re de ta jang phola shoju mele go na lin do de sale ri da ta la bo lu bu shoju mele de daru la yi lu ti tabe de ngeba da yi phasing mu chi da ta madu lam do go de te ri ro ke lema do jo te ni jak du ki ma da tun zo khok de le te la ba ro ba she ke ka khok shak ri ke yu bi ke ka ta ke da no bi de do ke ka khok shak ri te lem ku ka lu go le tu yak lema som chi da bo te la ti ni shak de lema som chi ni tongjong tala tika ti ya ko de te ri ro ke lema na ji te yo pa na la da go shi bi ki tu la tip zo khok ser bi ka ya pombe tu la tip ta re kam na ma she kan mo re ngom da ma she kan ta mo la mo ma si kan ro ja tan la ma ba kan ni tan ja gom ba ma ro kon ni shim mi me ga ma so ro la chung ni ki li ma bo jo ta so pa ba pa lin zo bi pa li ka cha ba ba zo do ban do lin zo do le pu yu zo na ba na ji na lin zo na li chi chi chi chi da do ba na ji do lin zo do li sa ra ye ye chi da ta cha ti ki na da da se chi da po go po pa da chi ta ko zo ja ta xing da ta ba chi ni to ga le ke ke pu ma cha mo ke kon de lin zo go mi ko mo bo so wo ri de na tong jong go ta la che ga ze ni ro ke ke li ma ta che te zo bi ke tu la ti bi ta ze ni ro ke ke li ma na ji mo to kan ta ba cha te mo to ko to da ba ka to mo to ko yu ba zan bo lo ba na ji ne tong jong go ta la che ga ki kon de lin zo xing bi ke tu la ti bi tong jong go ta la che ga ta ja xio gar bo ke ye ge yu ba to lo ba na ki ke cha la ye de ya go ro lo ze ni ro ke ke li ma na ba zo ta ma do la mo do ri ti da ro ro bo shi ke ka go ri ti le ke ta no ri da do ta la ko mi ke lu ti an da ta ze ni ro ke ke li ma do ji te ni ma du la ko ma zo do ji te len ka ke yu lo zo go li zo shi de ga ga ro kan ke ren tong me le tsir kan ke ren tong me le lo kan ga kan ke ren tong me le pi pi ni da pong ba yo pollution
1: ko la se ba ti ne du ki sa pa ten ro lo pa pi leng ro me le sha wa mo zo ke li ti chuk so pa ti ri li ti job gi pa te ji mi le ti na ma thai sen ju ri na ba chu nga chu li ti sen ba ka de chi
2: Lin Xin
3: Tsushua, Hiran Nanja, Zhongjie Dan Zhisu, 这些年轻人的年初被中国科学党、偏见假期外年龄二零级就让年度年度了罗素江国政局国土健康科学部银科委目前的话也难中国初级的叫广东九十多年将这偏见级跟着近期没把切了东西把理各业界协助被咱的假期名目我让评组被人的偏见这些这些年轻人的年轻国目而且被市政级三马拉印的有着活动中国平民日靠给咱个运动部农业把理 这些年下载的年,当场拼拼动,福顺,成都双路南端的,南大拉地的,阿里亚地林塔苏家罗瓦拉街的,罗家苏家罗瓦地的,初地杂金巴里。江苏周围坚定街点将银林杂金,中国周边坚定局域学校组巴动,阿里罗巴金别,村里民巴动,苏草巴,唐茶尼动,娘的阿里拉街巴里。这些年下载的年, 家用门前看到了几,日把门庭乘坐家的各级国际坚定家巴东,经济也东,日起了十三克了,也跟我,人用了几,中期了七末一瓦,看了几,日把中文姐姐蒙博也巴里,但是同情家阿索人,日把门娘娃写给,请我期末,都定拿着了对的,拿着多年,但愿自己用用了几件的,但是都请动阿里。年多天灵家撒家蒙博,抓家人不巴东,
4: 加上本库东,唐库的萨克勒的虚金颜色的问题的,现前清波店的三年第二个,让着几把东,都得拿着靠近那个普通牛骨长一把的。俺的拉比过年,这年等,团着,如的,新都基等电笔,集中人路家,马来金这娃萨丁等,拍击东电,团着等,九秀,西伯的,新都,自动基等电笔,集中人路家,
3: 北京三班组织席别到时候请不差不习惯。这些年下载的年,包括中期的节,中期,下的文件,中期的用词,也见那些普遍别。这些年下载的年,中期的用词,老者,从有些东,实际上个里面用点强的直接学着这把的。一人没有三节空间,这些年下载的年,你这边也难。一人家趁着不中,阿拉给起。 一人家二的东,莫家的家家,他这也不接也中,趁着家他让家,这都差家,他当路东西也没几接吧里。这些年下载的年,阿们家趁着边,ADG,娘家江苏,初清家,激动容易家,这下都当些别个。阿们家,活么做从高个,从到连家没得银铃和大差家,肯定家着这些。初高个阿们都娘里这年,活么做从高桌金从马拉,终究这股边别个了接吧里。 年度也没时间忘记,也没落那结局,他也自信心情。还记得,阿不得这样年长的,也没还是张作家这部,本就他这题目多年, Dialan Hyatong to Taba Tse Yechi Jebari. Dialan Tena Yemen Taye Tse Tung Yatan Jete Tse San Randa Lante Kachin Hien Bari. Mongyong Lujong Ka Jayong Toju Latara Tencho Tse Ne Hyongche Memong Cho Dala Kumpi Leongjara Kende Tongji. Cholo Nyentong Nyedu Lo Jayong Cha Hyongche Memong Ki Legyoran Rinda Kau Chichepe Pejong Rinkla Chi Chewa Tadar Nyedu Lhasala Tse Bari. Yong Yong Cha Hyongche Memong La Gapo Tse Ki Mongbo Rindra Na Hyo Ba Tong Rindra Chi Dewe Tau Ting Cha Rindzou Tse Tong Tong Dewe Goye Tekyo Tse Tong Jai Ma Dewe Mongwa Hyongche Memong Ka Rindra Na Hyo Toba Tse Bari. Nyewo Lo No Ngari Sakla Cha Mongzo Peje Tong Jira Kinti Tong Ne Zuni Nangron Zutin Hyo Chin Tse Ye Jai. Tāpāra chiā māngā gōrā tūnsā nye tōng tūsō ngā tōng tōng nē dēkārā nyingbā jikē tōng jēbā sōng jē jēzō. Jēbā lōngkārā nyūsā lījir sū tsē bī chōma tō tōng tōng jē nō dēngjā nōwā jē tētā chāngyā bā rī. Nyā chārā bāngā dzōng kē yirāng xīnlē lā tsālā yōndarā nzindā lōngkō tsā bā rī. Yōndarā tē nrōlē dzōng kā tēngō yikārā zāng rīyāng lō chē tōng kō chē sūn chēl tō nē. Gō tsō chā nēyāng hēngkū tsē tōng chī chē tōng xīnzhū sī sū lā tōng xiong zhōng dāla dājī sī jū jē rū jē cē bī rū kālā jā xī nī mā nā qī cī ngā wē tō rā cīmbā tōng rū lē tīng rāu jīn lā pē jīn rō jā rā gīndī tē yā bā rī nye dō sōng rā zōng kē lō rā nō chōng jā rā xī zā rū jē cē bā tōng rū jē mā nē mā pē wā tō nē nā mā sēn bē mā nā sōng jō tōng lō rā dēn jā jā lāng dā jōng jīn tīng jā nī zhēn zā tō sū chōng lō tōng dēn jā xī zā qī tē cē bī lō rā cō chōng lō jā jīn xī tōng rō ngō sōng jō cē tōng sū xī yā bā rī. Sengka nangpa zo, tiin di du siya sanje nina xiu zara, xiang lan daga le kong ne kete xiu be le cing yin dao sin ro nung, ta lin je demo.
4: Nansha guli chan zi zir, sakur ci zir lu din ju.
5: Yu yi lang dor sa dun ba, ga na ci zi lu tu zu.
4: Be jian le tu.
5: Be jian le tu rin qi.
1: Sinkin nama tsuwo kong kamza. Tata ne pejo longtai nyamche le kong kankui longtai chi buhujia loto kyo chitui zuri. Xiam la buhu rangjo jo mitzika nabre katsi himjo zoe zomri nangwe buhujia loto la yezo ne buhu meta lui dawa jiebi napki ta zaka cipjo ko ngotun dodu chi xiori loza hirangani.
6: Ri. Dunkawi dianjin ra ye timba juga chuntue ji nyama ya ngon nguenzo singi chem jazi gunra miemu pata chungwa ci go langka ngacha jingni rangdi wutop duanci xie duci dang saka wong jangan nguen zang xie bei na dian ji gang rang jun se men ti dian di le ge dai dong nang xie de qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba gen zhong da ba ji xia ge ci ge lu ge ngai cha jing ni ci jue lu ge ngai cha ye ba de ni ma na ci jiu sheng zhou ge ngai cha jian ni dian yin ci niam zi quan ge dan ni na ci ge lan ge ngai cha jing ni rang di wu tou zu na da bei de ji ba ku tong ge zu xin ge de ni dian ci xie dian du ge cai bai na ren mi yin qiong ren zhou ji de bei na dian ji gang dian ge du sui da da ke de xin ge rang jun se men ti dian di le ge dong na xie de qiu xuan da ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba gen zhong da ba ji xia ge zu an ni na da zuo qie sa xing li guo le xie xin guo ya da qiu xuan yin na de ya xuan yin na de dian ka xin mo ji de gen zhong da li ge zha zhen suo qie de su cong ma yin na de zhe ge le zi quan ge de ni ci ge lu ge ngai cha jing ni ci jue lu ge ngai cha ye ba de ni ma na zong ni na jie ke xin ge ci jue sheng zhou ge ngai cha yan ni dian yin ci niam zong du sui jie le xin ge
1: de ni ci zhou tuo re da ge ngai cha ni ni ni ma bo me qian ren jiao. Tata zwa, rang di ci jiu dou ni si di ci jiu dou para pong tong lo. Ci nye dou namla yu ji ngacha yen ni tong pa mi rang kang se. Tem zi si pa, pang dong jor, pa mong goma pa, sakar wong. Ma ga ta jia pi lo ma sim do tong jor. Men, pe ni, tui mu jiak pa ta gondong dep cawa se ar gui. Tui bza nro ku sakar to ngon so jiang za do nye sa ju. Nga gu lo, sen pao xia ni noab do nye si ju. Xia zong ni do, ha chi nuk du. Nub zang chang su to chang nam hong. Nro ki jia pa ta kao o to ni. Yen lam xia lo, pu lo tru pi ci nye xiu ya chi, la mi. Ta pe da dumpa ci ju dou tore ta ge nga cha ni ne ma pom che dun jor ni chem te pom che dun jor du pe da je pa ge dab da te dab da zuab ri da ho te ne rang di ci ju dou ni si di ci ju dou pa te on tot ki sa lor ki te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ron da psa che sa ge ze ta chim ba la chen ko te ki ju da ho
6: ji
1: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem pho xian ne nob di ni si ju sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi ci che la chan so na ci ne xi ge chi la mi ze da ho.
6: Xie la dan de, jiong wan mei qiu long sum kan xie qie wei, you xie qie long cu ba mang, xie da ci jiu ni, jiu ji ba de, la ba di xie gan ma de xue rin, lo ju de zha qie de long cu you la do, ci ni jing ni, la ba seng ge qim de, po ka zhe, xia lu cam su, long jin you wei zha qie ba ba dang, qie long cu, da mi de po bu dang, zha jin jiu jiu ge de qiu ding zong bi, xiu de de tu se gui bing o, zi kun ge. Xie la ba da jie ban de nong yin na, mei qiu long sum ke kan xie qie wei, you xie li na la, qie long cu ba mang zi kun ge. 接着这就能交接把的老板的学干嘛学

0: 용자라 동파 니바터레 다네 다힌 다힌 도니에네 녜손 정도 비지 콘트라 동사반다 통주메나 총콘도 통통레 대접치의 옌네 미톰히 나냥트비 난타치 용네 몰라메 데린 나촌 달란 존존메나 계종라레 예때조 용용나라고게 녜주메 다네 부티 돈라 추시 통주만도라 계종라라 유드촌만도 제휴의 인여라 아서 딸린 조비 콘트다 용킨 진용도 송 대두 메 타히 강용 된데 종세 내 종체노 용바 소케 보모 로충다 혀유 말리종 대총용 아사 차위 콘트 초동다와 달리 자리치 사콘 케 혀유 말송나 라토안두 담메나 살루송 비 곤도 데데 종샤 라송나 강이 첨보 쉐 먹어 라토보 렌주여 제 땡자 제 혀유 마 파요 나리 초와용 하종께 Puchi che yon san lo chosun cho je ton te ronk lu la nze so she ba ton. Ke la de shuri to ye ta. Nzomo la ragin sirzu che tom. Shunpa pesa nyintar je. Kompi non ton ronk zu la cho trikim tor te kondrun korwi rewa chong yon. Me chung ne dawa mangwe pe tong chung. Tatar she che to che mnrowi parka hi la me pezi kongka go je te payu to lo ne pezi kongka hegyu ma doa ton. Tachya chungchi nongka yuanchi pechi wa chungchi nong yuanbop sopar songte. Tengja che xingli tayong gantong shiba zorpapi puchi chen dweba xin me pezi kong la xeyu ma kani nye. Puchi che laji nong shiri che te chenzo mongpi go dong xin gantong shiba zor shiri bamo kongri ter. Hyorto pomo chungchi nong xeyu mar tongro xe hiwa chenja tenyong lopanto che tonglo sheba me ami tingma tongkep Puchi la te te. Pomo, tacha chungse to ngema to mandawara lem hachong kumpo chandu. Tenga rongka pomo mago madrimpi senta yuchong. Tacha chungse nongka yon pa chewa lo din tuenche. Xingli meje para chungche no hyondro gandu. Ta na pomo kuen cha te nama longsa yon mandu. Yutu dekin pomo cho nama nzeju me la. Leton shirton le mechong nama longke chonka hihire. Tena chula xeyu mahi kani nye. Sande ka cui shoyong rongka techa posare. Rongka chichong la mtupi pagi chong sandar yu. Chongche la xinchan danda xeju che yu. Deli rongyu la loxo. Sagin rambochi yuebi chue mogi ye xeju mare. Je mingyi la chiya korti tatar me chong. Me tala yimin che len che yong matab. Tani shirti chong mlo para lota chubu chungchir to tunbi langla che. Gepo tenbi hiro cho ngaji su jorje, tazwe putri che chekta la mekha su, hiopa cho yon hio jago chukshong. Tatar gepo cho hio yi tunto zui zin kewe ka ni bua tuntun zui pa jepatong. Zui ta che je ngar hin hio hi che liu chuk. Kirkhir che kongpa ken, da chuk che yom jeb. Hyo ngapo chindra tukchon gengwe tso zom nga la che chong nga. Bera maayon lhasa kirin chudron le thungme. Wente kongcho na tenja che kondro yunpi chungrin le me kha shepa maze kong la yon tuanzan yungu yupi. Po semong gocha te tsor ungor hota hyu. Tani zaju inkara lhasi lo te kawa ting nipa papi nyi hi chong yin. Kawa tongpo padu me sen la ngansi chikinpi kara, san la nongka te tru tsui mo la kontro longte sen hachong mishi chong. Darin kangun che kawa padu che samba tong mandawara me senpa ga long long tong tro soso to choro. Kawa na tadung patsan che mebi toki kongchong tar me ca soso ki tong te drenpo ca ching hi guni de. Kong le ayungam, ten ten yungre. Kangen kachi tenki simpa yin. Yin na yon dreka le ayon. Me tetar san te ronke penche dreka che kapar anjan ne. Dreka, tono ron yin chik hyo a. Ne kangen hieba hin jenda chenpo hi ron la ngotu she te leka zwe yon la towa hi ngotu she ro hi hiwa she cho. Ke ne he she. Tongma dreka che me kecha chanjo teza me la. Tata kaparta manjo na me tuyanda tenji tu songsin. Wente tata putri chi kapa chartun jowi. Shadu leta ke je yunga yin he he. Kanyi hiyo pa putri tongs kong ka hiatom ni hiyanyo warndoke. Tengi kondre abo kama doje tong tutishun. Mu kama doje jenni. Jinda kama la, ye jindo kapu ke tong. Kui shirtehi lo chong mo ngo mihi kushi. Kui mo ngo mahi kushi pi putichi. Jinda kama la, kongkang zong, nga puti pyoze kongka jinda puti yin. Chirong ka tenhi tindi shuwa la. Wen chong chirong na nangki ka tso tui che ka chin hin ma tso tui ne dod tun yu bi ngay lansi ngwa hi shong. Hi rong ka la nong ka xa tong chi ta sato tu xio. La pa pong din la shi zang xie ji ko la la pa tong. Ko ha chong nang mi ngon mo la pa tong hin. Re re, chwe che tso ngwa hi ma tong na ngay ngwa hi pa mandu. Je mi ngwa ya ni kong bi lang para hi pa ti. Dar morong ka chingpaam ngon cawa jihik shungde, jile nar zamshi de. Chongkong nong to gondron chodong nyang to chong tong ju mong chobi da chong sha jide da da nana chandu. Yin na yon chirong ki jatsong nima xia xia yinjire. Zitong chirong ki hendo lala gu xia jato songdu. Ki rong ki jicha tuida jie nili tata shi. Ku rong ki chupa lulu dar po zang shi de. Tsong xia tong, ka tong para tsong mandri bi, nyan tara sui tsi xio gudu, japa macha pa wong are. Yin na yon, bomo japa cha na papa tong che me bi, bomo se du ngay chi pe xin, kuzuk tsari nyong ma xin, den la chupa tanda xiong na, shepa pi gabo she chire, ke ye. Mi ko la ju min zom je ta tsam shi de. Jinda la, chirong che la nye po yue ba, ngay sepo hi chi yue. Nye pwisi kong la, chirong ka gabo shibi, men xar hi, tata tongsi ne le zang re. Xazo go na xazo yo, rezo go na rezo yo. Chirong yin kik si par pe xo, ke cang zong me par xie. Mu tatar xie ca je, rong ka zun la, rong ni chong hang san. Tar ku go zang shi de. Taja pwisi kong ta zor, to la le, men xar hi la ayo, ke tre go tong ke te xie. Ku kecha tere goji lhapu chiwa ki yuebi me ko la bija ji tong. Tui machi na dari je zanjuk tere chirong zi zang nang war pe xo. Chirong ten ten trobo yungare. Ke xeba xin kama doji zanjuk la puti je pezi kong no yongjo ra ka cham. Puti je kama doji dun to je zun zili chiwa ki xe chong me xebi bomo me xa xe kong to cuan ro. Wen te puti je sambara. Tengke rong ke ngui kuk te mborwi tui ki majungwi. Ngi kumi no jalor mapo lu te shobur tampa hi xe aung san hi. Doi sem che magya para mui chong tsui non le chong chir to yungbar sopa yung ki. Pomo chong mi nguri tong su chi lepe non to re re hi nxer. Chandra puti chi yi la rong ke yu pa pe nye chong zi ndo wi dwekar che. Tenga rong ke sakon la xe kuma me pi kep. Mu dwekar kong kep kongra xie chong go tik pi dwekar che mu londo ma dop. Tari mu dwekar la mo la pin pi tuen chi che to mu pwezi kong to yung ju rwa nen chi tuen pi. Tari yu tab yen ma yung wara putri che sakong no yung jura ke long zang shung.
1: Nyen ken che trubo na ba zo. Xiam la liu tong pu nong dung ko la ndo tu hi ngo tu shi na. Liu ndo nong la pwezi kong ke jenda putri na Trong sep ne trong che la yungba sot yung wii pe me kien yin patong. Me pe zi kong na yin chu pe zi kong ki ming do yo chong. Tuen to hyo ja chong tong shi sin do ni hi yin pare. Yin yon ni char me pe zi kong la yung kien kong dren te zang me. Di chen che me lhasar yue pe rong ki nye rin dre ka la jenda ka ma do jing ngo dre tong mo rong la le zi yung pe le ka hi tsue ro shi yung se ne. Putri pe zi kong nong to kong tsun zong ju ka chi shi pe kor so tindu. Trubo na ba. Yenda puti che rong nirin dweka la leka tsue ro shegu sewi jabru na yongni miyu chehi chong yo pa liu jemi no hyo jimpi namba tsui tuto to nye no yo pa hyo. Tarang ka pejun long chen yin chen li kong kanke long chen che zongri luku zetong hebe le chen che mongri zangzong le chen me to to mela hebe liu tongpo te nongden tsoma hyu tsa so. Jemi le chen no mu tuto dung tang te liu nipa ta nyen ju hyo jiye. Lecen te zonri pa tong nyen zhen xio ken, zhebe zhigzwa lo dhortong, xeb xir kengui ken chongzha jeyan, ta lingzi yamang.

0: 조남초 멜라시리다 디탕가 히시 고디신조 차와키위가스 기니사쿠 니바남 실한주연바르가위 깜빈즈모나 실랑외바라 도다 체마다불라 돌라보유 옌아다둔 두장기무디 시파라 사조람바다 디에디니 마순중위 닌카키위 디나 기니사쿠 니깜바포위 주친히인비 디에게드라 응고시 그타 가히진 게니 차가가케라 춘진간리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘비가히 차가가케 리바라 춘진시제디니 듀도도 차가가키 난체현니 선토릉괴바다 듀다 듀스 야샤라 따제시디 멘지딘츠 게그미라 다그 yin tama gyo gantho shi di, tama ti na chaza kun di gambi ma rewa ang xie si pa tang. Ni ni, gambara mi xion ti su mun yu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara po du ji, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za pa da bu. Sa zir tang wa, xie pa zi wa tang, se nyan xie pa so ji, ni da tun pa yin. Ci mo ra, ni da di da, Papar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho yabu shi gu la. Dito do, gambar kyubar ten yu mi da, shihyu ti yu mi, seka gi yu mi so la, daji shi gu. Gatir nitsur dinja xiong yu ci, lansin, minkang la suni, mingyu shi gu ba li. Randu ji, dusi shi ba su na, dini murungwa yin. Suni, rebara ngungo shi ba. Reba na gini saku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangzha la, hendu sagu. Lambo dito do, giwa dang, gambar diwa, nidun zingu. Nzumu bara, na jeba dang, gangzha dangwa, hiwa piwa, so, ngungo gantu shigu. Kini sakur nipi, nikra, dakyar nyambu shiji, gambar juna, yabu yu. Yini, chaga jiwa mungaba shigu. Kini saku, gambar pobi, nipa gidu dixina, tanju chagi mandangwara, gambar mare chakin junwar xela, gambar gyo gubi, celaya zhuwi nienka kimbo yun. Neto do, kini saku nipara, chazi nienju xiongci, gambar gyo gubar tobi, nienka gichin zhuwa yin. Dewi kini saku nipi, chaga ngakya la, cunzin xeba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hendo zagu. Yahyo xiongna, nipi chahi da chacha la, cunzi gangli xie yendo, dito do, gangbi pacha la, miso dache xie badang, gadie pacha rinbi nito xiongna, dito do, mingyo xie gu. Ngani, nianjun jia desung hendo gar kimbu yin, nanjun do gangbara dache xie jiro gong gu badang, gangbara zangzha yabu xie ba, dito do semo zawa, gangjian do mungzho wa, gangjian do silam da, Dwi lan mgun ba, lanpo nanjun du gye wa da, zho wa, shiro du son ni gu xio gang chan xie gu ba di yin.
1: Zhe ju lanpo mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yi.
1: Zhe ju ngan zhu yung lan tu kore nyo zi chi li gor di mato wa dang, kore jen jen ro lan mato wa, cho ra do ni kore mato wa, kore gong ka
2: 参谋言话记下去

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xieba dar. Pede dalu xa jur, luyin zawa ni dongjime. China namba do lo chong chubu chomo yo da da song chi chi nian xin ba da na be jo long chi nian chi le kong kang ki long chi chi xi bi lan yin chi bi len chen ti xi xia le men tu wo ge len chen ni shu
0: xi bi zhong dam
2: xi bi zhong dam
1: Lochong chobo chomo yada, na tirangka sibi zhongdan hyochi tuchu nong la, chuchu ka tangju zato ka zhongtong tong ma che hechi hing. Lo ma che ka, jose ka la, zi xin yi dong bi chuchu je yu si. Sendu ka jimbi chuchu da ka ngu la, du jia ka tong do. Gama ke kanjeng, gacha ke kanjeng so, bun son yue si. Nima jie la, zo chamo ma, rinpo ma yinto ke bun chung wa, gacha kanjeng ke, ago du chi katong la. Ago, cho rong rong puji du do, zo tong tong yile ma chi. Hya jang chamo ke, woma mei ke, puza nying ke, da su sa meng ke. De ma chi, chong zhu ong du. Demo zhamo yu xingga, oma gebo jido jikba jichong rida ga si xing. Gopanta nana jawa na, bao je ino san to no xing, ako da la, chaka si si. Ako du shi katong ga, gecha do gong du, lin chiche ma je si. Dini ni, bun chong wa, gacha karan da, nga ja si wa na, ngo da pa hyo wa na, ako gama kanjan da la, ako. Chogo zogda nga do pache pache dra xingga ho Daro nga yi zi zi zi shgo Re de ngoge jogre je xin na Cho ako che a de zi sma sa jo ma re Cho puza nyinga nga la do ma re Cwa na xe si Kama kanjan gecha do gong di Cho chamo lo wa na Nga gora je je na chuchu je re Ako gora je je na chuchu ju ni re Chogu zi na, ngogi sun jo xinga, je zudo, zi si. Ngan jo ri, zwa na, gacha karan da ga, zoba je wa na, dindi xe si. Gama kanjan do, gacha karan bu nyi da, kazo je wa na, chan puza nyi ma ya si. Honi kazo je na du, ako che wa, du chu katong da ga, shani nyi la. Kazo ma je, da manzin ru, da ngak di na, chung wa cha oman jo bu zhamu yu xinga. Nga na temo zhamo yue shi, nga chao yi hali ge di shi. Ri di, me je ke ma la diwa na ga ri shi. Chigi je du do, mo ge bun song, nyan bu ri di yue shko. Su je ke su je la ka je lo yue ma ri, chao ke de me he de la zi si. Chua nin de ngu ca na, zui ba je je chan xia si. Ako daga da, xiani nian ga da, ka zu chan ya li ren un du la yang. Ngoge bun song, tun zhe yi wa na, pun cun ru ram do, pun cun ran de yi na, zhen ni. Me yu daga, du zu mno li yi to shi. Da qi ni zi na, tan zhi zhi yang ga, si xie si. Ga ma kan zhen do, ga cha kan ren ni, ako du chi ka tong ga, ge cha da gong un du. Ngo go ge yi. Kang ngu cho ma da, ma ma ri wa na, ri ri, ngu ma ri zwa na, hi si. De ni ni, hoge bin san da, tun bo ma yi wa na, gong zhi de zha ge ni mo la yang zhang si. Da song, chi ge gong zhi xin yi dong wu ge, chu zhe de la zhe du do. Hoge bin san da, kwa zhe zhe le go zhe me li ma chi. Hoge bin san da, da ro, ge nga, jang bo ma. Nimo ma yiwa na, ngoge la, chuchu gachi do, gama gachi, gacha gachi yinpa da, mno li, ngoge la, xiong shi. Lochong chobo chomo yada, mje ka doshio da chenji chenpo yuana yang, che yue shi. 等他们帮忙去，你别多，我们帮忙两百元点多，一人一点完呢，一年六十五十。听着做起的，我妈该起么着么事？她开把来一诺了样，抹布再多乱推拿，娘穷几张断钱着。苏家桌面葱绿皮，新给出个三七炸是黑月光。

0: yazong yungrong ka kyoze koyo hato tenguba jeje ninsang nwa ri.
1: Nye de na chung rukur kato gachu lekba dang, hien kuru kato lule yuwi namba zangbo chuyin yuwa shi. Shana de goje sanjuru shugi. Duyung ka hiang chun, na chung chung jeje nam hi ya bi duy chup dang zi hi de, hien rung mang zu zheng zu hi ni, duyung du duwa dang, rule tun hi hi yuwa ba shi. Rukur kato, zaka zangbo yung yuwa bi, ruba chu chu chi dang, mutila de ne za nge de. Gunkara nolula da chijie za jibsu hiba da chijie be jigin ba ji. Zalka zambu hiyo ni nologi wumi tunbe yuntu toru chinba da din. Sakurka la woma suyba nyongki mambu hiyo ni roba chui yungba payo ba ji. Na ju zhong chir so zong rongbo zhong da la dangwe jishu yungba chengli pingi. Da ba da tunli jie zhong da yungji sinzi zhong zong ni zansun jie mo gudong dunja la guchi tui ba tang. Dalu yungba zama guo chi jadang zhu jiu xiong yue jie xie wa zhi. Sabib, jung ma wii xing kong jie ne dang nyung ma nye lu le ye bu xiong yue bi, xing du jie du zi dam zin xie ne nga du dang, gam si dung a su xie ji, zun ka nung jiu ne zhu le dian zha gilin xie bi ma ye dian du dong yue. Lu le ga wii ba xiong wii nyung ma na, sa tui mi sik chi chu dian bi tun zi re xie yin yin, Sanne di tuyung kong sangma chi bada pyo sun cho su tang maang cho chi yung bai panu yung kong jia chi ru jing yu ba shi. Chong du nga wang ta xin chi.
2: Da nying da wang yin tuy ma ta wang yung yi. Da nying jia wang nga tong sa nyu du. Maang cho chang me ki ya po das. Ta long da yin da jia wang jie tong sa nyu ji chi yu.
1: Na chu chong chi la nye ma zong. Hoi chu xiang ki lo ba san chu chi.
3: Da ma na la chi yin yu chi di to kor ma to dong. Ko shi tong yi da lo ya go de.
1: Dalu chun duwa na ju zhung jia jia, nga yi ban sun duwa, hien kam za tang song kong tang, qin rei dang tun bie suwa ca, qi dian de li ji la gubar dong ni, za tang hien kam song kong la su hi ba tang, hien zhou tun li ji, bun jin rin bu ru hi ju la dam zin hi ba la, pin zhi zang bu tun di, zhong sep hiu yu ni da ji dong ju la, ngu xiu sang mi chi ba la, jin yu ba zhi.
0: Ren ya yi guo ta ra, zhong se ta xin ji, zhe zhong ka na yi guo ra mong, mong zu cu po la nian san, Loka chungji la nidong chu chanjo chungda la. Men chung gong dek la ta, ka la nga wa yangba la kara tong, xian la nga wa bariya xian su, bie ming junye jia rinne, ten kang piso tsubo ye. Nye wo lo xie nong, nidong chu jia rinne yukura pijie tongwe kwa ka tangzhen zhe de, rai ka ka chi din lian na dadar tong ne, mong su ta nisa la le kyu to pa tong, yongbo panya yongwe talang yongbi, chungse ta jie tong timo chungjo yongwe lambra jie bari. Xiang la di guo jia san jie xie ge yan. Nie wo luo xie nong. Nie dong qu chang zhou zhong de la. Min zhong gong de ke le ji, qi di tian kang de. De ke le mong su jia yong bo pan niang yong wei zha da lan ji wa zhe de. Zhe zhong ke le jia da ga qian de ge tian le ping jie zhe ne, da yan nian xin dong, da guo ren zhe jie le. Qi di za dang, mong su le yi zu su lian nao mong bo pie jie dong ye. Yong bo la ke le jia ndo ro da qia bi, bie lo guo pie kong de, Qi din za dang la din ni yikurwa mongbo kuyay bari. Zi zhong ka da yikurwa mongda chanbi, guo fei kong chang chang din ni yikurwa ngal su sa dong, pe pe chua nyanglin zi sa la nye ye la, dek le mongzu le kyu dong, yong guo mongda ruwe talang saban je ye. Yikurwa jia song je ji. Nga rong lo ka la yong ni dawa sang chan song yong, yang bu la ka la yong ting dong bo yen. Dagara ta yin chu ba dong, da kuro lungko nung da yung di chu bi, nung wa jibo nai chi sang ba ri. Yu kuro wa, jong zhang fa yi. Ka la nga wa yang ba la ka la, yin jia yung gu ba xie ri. Bin chi to ba ra yung wang yin, bie jong pie jie nga li la ba yung jia rewa ye chi sang ba ri. Guo fei kong ka jin da tian zhou jiu ji. Nga tian nga yin na la sa la chong jia ge ye. Da jia lo ka yu kuro pie jie chen bi, da ka la le di chi ba ra yung wang yin. Ma zo chong kong ka le mo mong che wa, men rong go dek la ne ri. Chong cho mong cho di we mo wa, le yo to je re wa ye chi song ba ri. Nyan re ye to go chong dong zho we xio yo dong, pen sang chu xe na mong ka re ne yu go le re la, yu go wa nyong toro zong bo zang ba ma zi. Yu go we dek la cha chong kong dong, re ne yu go ra xio yo su, le re jin ti pi jen ro je ra kichi nu ding tau ye. Men rong go dek la cha ta dang u do ti chong dong, Yulu mungcu su rinne yukura xioge tenne no jiba jay de, dekla cha nyangde panjura jinchi mi ba chera tong ye. Menro gong dekla 동주저

Senkina ba tsu gong kamsa, nga lichi tsu jo ba hirana mjaye. Ta ta linje ne sen kutsukwanda ne, pyo jo lung chay nyem chay le kong kanki lung chay ta pyo jo pinzu kanki nyam nye si pi, chang bu yang si pi lung do lichi di. Lichi gomina namba tsu, na uchu dung ba sampa tuyandro lopapi lung do, mele xiawan bumzong ki lichi juu nipa tsenpa di. Tarangi lichi ni namba tsu, na uchu dung ba sampa tuyandro lopapi lung do, mele xiawan bumzong ki lichi juu kson pa tsenchuri. Kod dixi xiamba marwo katsa galan zali kanga sali nyengo tsa tsorol lade pa xe xiamba marwo di kether.

zhibe xiamo de jiu gang zhiba rezi na xiu bi zhiba rezi. Jiu gang zhiba ka jiu teni jiu te dan di kasi la ni xiba gano na ya. Tiendu le xiawa gang xi xiba la ni xiawa de xibi kutini jiu yoro wa jiu ri si jiba deso la ngang zu ani xirak che di jiawung disa la deyang ani xiba po tenbi xida nono ma ya nende xiba. Ta tie mahin ba ta yen ba ji chiu yo ba rezi di le ta xiawa gang xi xibi kita ta yan xiawa gang xibi ka ngangzil xiawa gang xibi ka nanjir la soba deso yang ani yu mambu ji gano la ani xeja ngu gano la ku yago yore ta pe cha yana xukji bis nenji nyes dambu jings tani mbebi zils dalmi nes nzumji sisele deso tabi yin jina chere se dili ta ngang su yongra la goni sele xiawa di xibi ka ta ku chun rabo tere wa pe ni xukji bi xukjimi goni bi ba Nenji nyeke ba nente je goni nye ba dambu jinhe ba dambu goni jing ba mbepi tsalke ba mbepa chimbi goni tsalwa dalmin denhe ba damo yi goni nye ba nzumji suki na nzummer ji goni o nzumdang di demi goni so goni hi ba dedo ani dendrabo nabu chadiyo o demi dito shawa de kor jitarar shi bika tsulgu zon nabu ta yin nga su tamne ngansir denbi sheda se ni o cho dalji mbeps o teni pecha gana hweji yit salenda ngangki shung salenda walji xer sanada, walili xer sanada, walji xer sanada, rimji njib, lhenji njib, tati yamayiwa tsapsubji ju, njobi ju, we lalamji ncer, tini chul hunu ki yer sanada. Tati ndendegi ritezi somana chere yisadili, ani ngansul tenbi sheda sini, washi ngari kitala sheda ngansul tenba sini. Tati rete wenja, tati yung kashi ka nola, ndendegi ngansul tenbi sheda ta, yang gogi ina ngal, chisa kuru ku, shaa di shibi ku, nama tenbi ki shida, nesu tsoma di shida ngi gu nuna, ngin zungu yo ma re. Pe cha gana, jimgi san ten jansu ku, losa rigu gu nuna ya, te losa njungu rwa, losa njungu gu nuna, ta ndendegi rik, nesu tsoma di chari, talji imbe san, lhenji chisa, lheji kisa, nesu tsoma di ta, chari se gila, naya samba mayin pi ku, teni cichi tsan la ku ngi zung yo re. Naya samba mayin pa ku, wo cichi tsan la ngi zung yo re. Nesu tsoma di chari, naya samba shida, seni, tegi nuna yagu yo ma re. Tene, yen chi chari se gila ta, jinsen tenbi shedas, ngari tila sheda jinsen tenba ase kyori. Tato tsawi chani giji laso baga sheda chende su yarwa tila ten ni, ane chere zina ku jinsen savra she kyori. Perna, neji hiyos yandra. Neji hiyos. Trapi juiz, yangpi hiyos. Tsuyenpi nrizang to. Tawa thongi meyo bar hiyos. Dine hiyo ape jina trangar chewi, chen na dar chata. Tan dee kasala chere se dira, perna neji hiyo hibi kasala, xio di xiawarwa. Wana xioa da gang xioa zana neji xio xibi kasala neti xiuwi ki jen yambar tenba. Neji jinsen tela tini ku xiuwa yamba. Timi dili nechiri xiawa di jen tengu yor. Timi dili ngari yinola xiawa xie jen saji, xiawi xie jen saji ji dhaa zani kaxi gino la tenri sungu yore. Trapi dhuy xibi kasala xiawa gang xibari dhuy sungu bari. Wana dhuy pi ki jinsen kari jichen gari zana ani trapa la teni dhuy sungu yamba. Timi dili dhuy xibi xiawa di yungi ki jichen rabo ten yamba. Yangpi xie xibi kasala ji gang la teni xisunga. yangpa la teni xisunga. Tiwi di zilin di jinsen tenbi. Tsuenpi nrizang to jinsen gang la jichen gang la jila teni nrizang to ba zina tsuenpa xinbo xiba tela teni nrizang to ba. Tini tsuenpa xiba te nrizang to piki jian yana jinsen rabo yamba. Tini toa tongi meyo ba xie zina meyo ba xiba ta gang la teni xiba zina toa tonga la teni ni meyo ba xisunga reis. Meyo ba digi toa tongi jinsen la teni meyo ba xiba. Zhangar chewi jinsen ji chen nana tar cha. Nina zhangar chewi isi. Ta nrenzhegi rizhi chibi beji te so la chiri se dira nganzu tini jinsen saji ki dha yorwa jenji selenda to, tabji selenda to, chichichichi wangji selenda, chichichichi la teni selenda. Tini jen, tab, wang, ten, tini hiyan hi selenda, chichichi yin hi selenda, hi selenda, jinsi jihibi tenrawa. Ta tetsu ke ane tetu selenda mo tsabshi nandri goro, pe neji hiyo sewa tana neji jenji hiyo wa, neji tabji hiyo wa, neji wangji hiyo wa, nela teni hiyo wa. Trapi jihibi, trapi jenji jiswa, trapi tabji jiwa, trapi wangji jiwa. Yangpi jenji shiba, yangpi tabji shiba, yangpi wangi shiba. Tene, pechana, zunbi nrizang to shiba, zunbi jenji nrizang to, zunbi tabji nrizang to, zunbi wangi nrizang to, zunbi teni nrizang to. Tende yinba yinza, ta nende giri shiba teso somal kondi shiba nangyi, ku jijin sa jiga jate jenji tabji laso pa teso lo pa jiga ba yinna ya, ane tende la ku ngar yinda ku karisa guru ku jinsi dunbi ku tende la rangsur dega pare. Njato sunyo maari, jinsen tenla teni, nda tabla chiri zana, ani shedag chedi yawa tenla teni, ani jinsen tengo yawa yanza tenla, jinsen tibi shedas. Teso tsoma gnjuru ma nangasoteni, shatsi di jagu yori, shatsi di jagu yori, shatsi di jagu yori.

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan se.

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang linzin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rang chungdu xi ba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi, pa yo jian ca xi ba di ni zha zhi xi yo bi, zhubo zo lo yi di ni la ga bo xiong na, nga zu linzin la ka par jian ni, rang ge gan yi bong zhu tan qi la pa cho le zhi. Da nga la yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rang chungdu xi ba di dong ji yin, lo yi di yi cai zong ki na an zhi dang, yi dang zong ki na degar ya kurang zhi. 个，当年来几年过。

Yang zhuo ba nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo di ni na, ji ba de ge ya ge dong yi lu ji, nga ren qiong du xi ba dan, ji ba san ji ci ren ge dong yi lu ji, pa yo jian ca xi ba di ni zhi. Zhuo bo zo lu ji di ni la ga bo xiao na, nga zui lin ci jia ka ba an zhang, zhou ji jie ge nga nga du jian ni zhe ge xie qiu le zhi. Ya zhuo ba nan ba, ta xiang lan nan jun xin sen ba bu zhe ge xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi, na zui lin ci zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bu yong wei zhe wa yo. Tadarinka Senpa Pyujego Sibi Lintzin Nongla Senpa Bo Pupu Tang, Zhuma Lamo, Jiangco, Cangwa Dichin, Nongzhong, Tarong Lozang Do Zahi Jabu Sojirego Sibi Liji Zahri Siobi, Chenangba Ngazi Lintzin Na Xiobar Gasi Shijin. Zhubanangba Tang Nongla Chiangdo Zhongcha Lozhong Zong Chuchugongni Yin Bi Senju Pupu Ye, Kangi Longchin Tang Senju Tanji La Puewi, Yiba Sanjit Tsirin Gdongi Liji, Tsongpun Nobu Zangbo Sibadi Nyadji Nyinggo.

0: dana deshi chi sabi yon don jorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua saba xe jinsi.

Chobananba, kola nga zinyan tanyin bi le ji de, Senbabo, Lozanka, Ronya ji shinkan lin cijia senju tanji la palari. Daman tunin la liu zonsai to yo bi Senbabo, jasi jabo ya, kongta nyan to yo bi, Roma cirin zu bi liru tanji la palari, roba si ba de, nyan da jinyin go.

这个人是一个人的人。Kasi chiran tuji luji tonji la gapo yoba mazi luji tonji yoto rani jia keda ni jen pama do bunsha ni jo pomo la mentu zambu pasa na tega kapa angjang leko ji goje joji jay du yason goje ni kapa anjotin toji gomi tang sawi angjang tarong yigang angjang changma la ji leko son leko tang badaya jia andan na ji teni kapa na jengo siwa ji hui la angi tang budi na na rani jia kecha jala si to bada Yana angi nipa di nana, jobo pinchui pa kaba jian ni nyata jala si chori. Jiang jobo so la zoji na gija si cawa tang, lu ji tong caji yinje bada ya ji anda di na jima ji ru ji. Dida caji che ji gija rongji ji jada si to ji yobi, chi nabi lu ji do munze gamang puji la nga zun hin taba ni gas si ji yin. Ya zhubo namba, dada ringa long ching kaba songyang lin cin nung la jobo mi ma cirin tang, ce ga. Tsirin nyema ya rada rada si yobi, chi na ba nga tsu linci na shubar gas shi jing go. Zhubu na ba, chanti zhu na kanko jia mangso gongshi tang di jing, di gi ji wu na jia na ni da ba, tun ji tang, cho wa, yu long ga cha cho su, shu gang jirn zin bi, ga ji jia na ba xe ngu ji yore. Tang hun la zhubu tsirin nyema jilin bi, chanto zhu di la nyat jing go.